Yucampas, imananay paskanang kasta, esposa pa kariki. Hinakanenay wami, paika wakunatapas apakamun. Say kong milyang kaspa paipas. Ari esposa pa say kong mi, monaska uyarekniko. Niran chismiriki. Ay say koskankani, ay nanaskankani, nispa chikakta. Nanas ka kasyas pa nekten ka. Ay no kapas nanas kang kasyan ninis pa. Paipagkakta astawan ka atin dinata. Muna ahnape mana aling ka usay pipinya nas ka kanchis. I mana Diyos in chispas uyari wan chis churiki mo nas ka uyari khniko. Kangri wayna kasyas pa. Kasako masiki warmiman pumitir kanki. Prometis kay kita, mana hunt arkangkicho nin. Imakunata ang prometi kunchis ka, promete na kunchis, ari munas katuray niyay, Diyos ang chispa kay liyampi, testi kunchis kunak kay liyampi, kongregasyon pa kay liyampi. Prometi na kunchis mi, sumakta kausa ng chispa, kali kay pipas, onkos ka kay pipas, kapag kay pipas o wakcha kay pipas. Monas ka o yarekniko. Hasta wanilyan at akanawan chiskama. Ricky, respita na ko ng chispak. Muna na ko ng chispak. Atindi na ko ng chispak. Hinaspach, chay ko natamana kung karapon chis tiempuang. Ay, monas katuray niya niya'y imarakme, ikirakme, uyarikong, imaymana. Mananchay taka, Senyor ka, ari, orasyon ninchis tapas, uyariwa suncho, harikas kang kasunch, ninkichis raktak niya. Imanaktintak, mana, Diyos ka uyariwancho. Ratu chaya tacho, uyariro nata monanchis, contestar kunata munanchis munas katuray niya niya. Sitaksyos no kanchispe hucha kashaman, hucha patama manya kusuman, Señor maasuy kusuman, hucha harkan munas ka uyarikniko. Chayka, hucha nchistarak alchananchis, piña na kuskanchistarak alchananchis, kami na kuskanchistarak alchananchis, ima hucha yukchus kanki. Ay, munas katuray niya niya. Ima mana alimpichos falenki chika, triste manas katuray niya niya, kare pakpas o arme pakpas. Ahnatan kaina pasakareke singanapi ya chichikuipas kang ari manas katuray niya niya. Chayka mancha kusung ya, respeta na kusung ya, baloray ko na kusung ya manas ka uyarekniko. Uwan na sipas kasias pa prometi na kuspa chay mantatak karko na kusunchis, chikne na kusunchis, aka na kusunchis, chay tak manachi chay uram pinisyang. Chikne kunsi, milya kunsi, Diyos ninchis ka. Entonces inay natang uyari wasunchis. Kasaras ka, masikuna, o armikuna, karikuna, kasaras ka, kausak shakuna. Alinta kausana kaska. Aha, warme man prometikus kay kita mana hunt arkangkichu. Chayme, Señor Dios ka mana chaskisunkichischu. No es cierto? Mana chaskiwasunkichischu. Orasyon ninchistapas, imata balikus kanchistapas. Pay ka warmikin karkan. Pi warmi manta rimashan kasara kuskaiki, sumak muna kuywan, muna kuskaiki, warmi manta nishan paika warmi kinkaran. Pai wami Dios pa kay yampi, rimana kurkanki. Chikakcho na nunas katuray nyanyay? Ari rimana kunchis. Rimana kurkanki. Manacho Dios ka, iskay ni kichista huklaman tukuchir ka sun kichis, kurpun tinta, espiritun tinta. Munas katuran yanay. Dios ki kime, iskay ni kichista huklaman chay kwas kanchis, huklaman tukuchiwanchis.
Manacho Diosca, iskeni kichista, hujullaman tukuchirka sunkichis. Cuerpo en tinta, espíritu en tinta. Así es que, turayay esposo, esposa kika, hujullamame kaman, tukuchirka. Chula llaman tu cuicachisca, cachan, campas esposa y kiwan, Ricky, jinaka iskinikichista, ay, cha cuerpo en tinta, espíritu en tinta, ajá, chayna tamás, señor Dios ninchisca, ujla chay cuanchis, alguien causa casarasca runa, cristiano runa, chaimanta monasca turay ñañayca y jinata rimashan. A ver, hermana, casarasca con ahí. Libre ya no capaja ninguichu. Dios ninquisca leitan churan. Runaca mana jinalachu tianan cargan. Mana cuerpo llantacho ochuchinan cargan. Azuanca. Casarasca runaca tianan cargan. Monas katurai ñañay, mai tiempo mantara callai tiempo manta, runaka taitanta mamanta sakinka warmima hukna chaykapunka, huk ay chayanyata kankaku manañata iskeñachu, chaynata mariki Dios taitanchispa sumaximinka, rimashan chay mariki, kaijinata nishan, ay chakurpuntinta, espirituntinta, hukla chaykuskanta. Ajá, alichu. Uyarinchichu. Ajá. Masca turay ñañay. Chaita ruaspari y matata diosre. Monarcan. Chaita ruaspa y matan dios ninchis monan. No canchis manta monasca uyarichni cristiano masi. Y matan monan dios ninchis runa masi. Dios sonco cananchista. Dios sonco es que hay ninches warmejari cananchista. Wawakunayuk cananchista. Wawayuk canalquichista nin. Wawakunayuk cananchista. Wawanchis kunapas Dios sonco cananta. Ari monasca turay ñañay. Wawachanchis kunaka. Yapame ashkay ashkay. Huñuy kukun riki. Iglesia kunapika. Maipichus riki kungregakun chay kunapika. Chaymanta chaymanta. Pasanku kurah kurah karuspaka. Hinaspa manari jurinkuchu imatak chayri. Dios ninchisca monasca ma monasca turay ñañay. Huayna sipas conductor kuna. Tu panchis jinaspa ninkichis. Taitaika enigme mamaika enigme. Nuja mana rishanichu nispa. Achuikuya señor man. Balikuya perdonaikunanta. Pampachaikunanta huchaikita jinaspa. Katikuy señor ta. Wawa kaspakika yacharankin riki munaska uyarikmilay. Chayka hakuya Dios ma asuykusun. Ama ya ahna kashasunchu. Ari imata munarka nin. Ahnata Dios ninchis munan ini inek Dios sunku kananchista. Imata nye uraka karam chalyan. Mana nye uraka suyayru anchis manchu purikun ya. Jinaka Dios sonko Dios ta kasuku y meinan que tiempo pas Dios ninchista kasu mana no kanchistaka suya wasu manchu mana ati su manchu kamachispaka anchinata maska turay ñañay Dios ninchista uyari kunanchis kasu kunanchis Dios sonko wawakunayo kananchista chayka duwawanchis kunapas Dios pasamin chaykusgan Dios pa kuaskanchis ma Riki. Ajá. Chayri monasca turay ñañe. Ima nachtin tajkei jina kunat sakar parikunchis. Tukuy ati niuk señor Dios mi. Nin. Nukaka. Chignikunin. Takanakuy taka.

Atinio, chuya Dios nilaiko. Anak pachakunapi, kulya na Señor. Tukuy, kamas kaikipi, tarikusya, wakay chayiko. Kuya payayiko, kukniiko, Dios nilaiko. Gracias nispa, Señor, bendito Padre, kayayay kamuli. Kayayay, agradeciko ikin, Señor, kausay niyo. Bendito Padre, apikwas kay kimanta, hinayatak taytayay. Gracias, Señor, kay sumakliak taykita taytay. Wakay chay kungki, lapalangkuta, may kunapira kuya rikusianko. Kay emisora Radio Vida, bendito Dios. Munay niyo, ati niyo, Dios taytayay, kanyapone taytay. Tariko isapangka, way kikunawang, osos ikikunawang, Señor, makilaw yalikungko. Bendito Dios, gracias ni makikutakmi. May chikas kunapira, nyanya kunaturakuna. Bendito Señor, agradecis katalikungko. Kay sumak oportunidad, wasay kikuman, Señor, bendito Dios. Juan Kiko, kay emisorata taytayay, gracias Señor, ni moikiko. Kay emisorak chaupillanta taytayay, bendito Dios, Padre. Manapuni Señor, chirichiri kanaikupa, haswampa Señor. Kung karuikunya chepas yueri, kuiko, makilapuni Señor, bendito.

Tumak muna kuy nikimanta, bendito Dios. Gracias, Señor. Sa papun jau hinari mapayawas kay kikumanta ang dati sinuy kiko. Kera tu pastay talay, bendito Dios, ke o ekipas talikune, makilay kipipunin, Señor. Gracias, Nispa. Uchay ko na taya tay talay, kaspi kachiway, Señor, pampachay kuay. Kampunik tak tay talay, yachan kireksin kitukoy, Señor, nukak kausay ni manta. Bendito Dios, Papa, makikimang, Señor. Kailay kamuni, makikimang, mi Señor, hapitay kukuni, Señor. Ininin tay talay, chay sumak, munakok Dios nipi. Kanyang kanki, Señor, tukuy huchay kunapas pampachay ko. Bendito, Señor. Gracias, Señor. Ang yapapaya na paikway, Señor, kioras kunapas tay talay. Munay ni kiruas kakachong, Señor, bendito. Ama, Señor, nukak yuay nicho, nukak, Señor, simicho, tukuy piskachong aswampas. Pangami kanki, ati niyok, Dios, chuya palabra kikunapas. Sumasumak espada, iskay huliyo, hinang sapangkaw, huay kikunapas, Señor, bendito. Kanya papa ni maikuay ko. Kay palabra ki kunaman tapas, bendito Señor, sa kukuna tapas, Señor. Kampuni hao kaya ikachi, takay ni kiwa huntay ko, Señor. Bendito Dios, papa, kay sumak mensaje, alabanza wa chaupinta tay talay. Gracias nispa, gratis ka mo iki. Señor Nico, Jesucristo, wawalay ki. Miski ko yan ang sutimpi.

Munas kanyanyile ikuna, turay kuna, papayos papalabranta. Apuray manchu, afanas karuay siyanki, langkay siyankicho, echaka, nirinchis ka kasi ang dispuesto. Kasi po ninka siyang nirichanchis po, yariko nanchis ka, nyanyay ikuna, turay ikuna, uyariko sunchia, Señor Dios papalabranta, liikamosak, kay runa si Meniskapi. Chay paktak, wakin kunaka, makilaw, yarikam siyankichis na naspang, may kitik tutatak liikamun kenis. Maske todo, nyanya chay kunaka, ang lugar po, yarik siyankichis. Niguan ki kung klaro, chatapunin, muyakamunayiki. Pasaje bíblico neskata, nyanya chay, libro de Jeremías, anki kelkatam, aus kayyaman maskarusunchis. Libro de Jeremías, capítulo 17. Chunka kanchis niyuk, yupaynin anki Jeremías kelkapi, nyanya chay kuna. Kawasunchis

Isunjis unanchas unjis papayuspa sumachuya palabranta. Jeremías 17 verso 5 anki manta ureimaya señor Dios pa palabranta li isunjis quechua el capi. Nisianmi kainata papayuspa semen. Señor Dios minin ñakas kankasian pipas ñokamanta akakuja urunamasin man japipaikuja Wanyo joruna llaman japipakuja. Chaki pampapi kangi hinan mana haikah alin wiñah. Chairunaka mana uno kanan purun pintian. Kachi kachi pata pintian. Saminchaska kachu nyukaman japipaku jorunaka. Nyuka señor Dios piso yakuja. Mayu patapi winyak sachahinan gasyan uno ukuman misapi kumpas. Rupay tiempo chayamuktimpas manang manchakuncho. Rapimpas komerlyapunin gasyan. Chiraw mitapipas manang nakincho. Tukuy tiempo tak murushayampunin. Runak son konka tukuy ima imanapas. Ima mantapas aswan otokuhmi. Minyay ruaktak kampas. Pipas chay son kotari riksingman. Uktapukuy. Pitak chay son kotari riksingman. Nyuka señor Dios mi son kotaka ahwini. Tuku yuyay kuskankutapas probane. Sapanka hojmantan kausaskan manjinan kone. Turuaskan kuman jinapunin kutichini nispa. Munas kanyak masilyay. Sumasumak papayus papalabranka. Sapanko ninchista rimawanchis. Kay profeta Jeremías. Chau pinta, sumak papa Dios pa palabran. Makinchis pisapan ko ng chispa pitarikon. Kay palabra ka kausasyak. Kausasyak espada. Inyak masilyay, makinchis pitarikon. So titali ka mo ni. Imanis patak rima ikuan kay rato, papa Dios pa simin. Imanis pan Señor Dios nista. Nyakas tangkasyang pipas nyo kamanta karun chakukta. Runa llapi punin hapipaikukuh kapaikunaka. Wanyo runa llapi. Imay na paikunah kausainin kunyanya ituray. Señor Dios manta karupi kausainin chisri. Imay natah. Imay natah. Nyanya ituray. Aber ejemplo tayora sunchis. Kok ubihan chis oktro pakapuan chis. Inas panchi ubihan ka rebel churaku sopaya kamunas kanta porikamon. Mana paya ka duay nyumpa. Kawasias kancho, rikusias kancho, kasias pa. Imay natah siya ubihan tarikon. Jadi ubiha ka peligruping kasyang nyanya jay tulay jay. Kaya ubiha taka atok pas mikurunang manta. Kaya ubiha taka ima disgrasya pas pasanang manta. Ang kaya naya mulas kanyak masilay. Señor Dios pa manakayam pikan chis jay ka manachus pa pa Dios pa. Makin pitakyan chis jay ka no kanchis ka kasyan chis nyakas ka. Nyakas ka hinakasyan chis. Chaitan papa Dios kay ratupas rima ikuasian chis. Pipas nyo kamanta karupi kasian chayka. Runa masing mang hapi pakuka. Wanyo runa ya mang hapi pakuka. Chaki pampapi kang luhinang. Mana haikak aling winyak. Chay hinang kasian kay runa kanis pa ya. Señor Dios pa palabrang rima wasian chis kay ratupas. Inyik masinyay. Niwala siyan chis tak verso 7. Nisyang mi. Saminchas ka kachung nyokamanta hapipako koronaka. Señor Dios ka saminchay kung ya. Pichus may genchus confiang Señor Dios pe. Pichus ka usainin tapay mang entregan. Bidan tapay mang koykong. Chay koykong. Chay ka usay koykong. Dueño mang bidan ta entregan chayka. Rekonosin ka usa kamakning kaskanta. Rekonosin chay kespichikning kaskanta. Rekonosin. Tukuy kausay ninka, makimpi hap ikukuh kaskanta.
ang kiruna kasamin chas kakachunis paya Señor Dios ning chisning. Munas kanyak masilay. Niyantag mi, no ka Señor Dios mi, no ka Señor Dios pisoyakob kanispa. Niyay ture, imay na ya kausay ning chis kasya. Señor Dios pisoyakoy niyok tu kasyan chis. Ichari kay mundo pikawarin chis kay pachapi. Imapas mospas kakusas kuna, no kanchis yuyay kukunchis imatacha. Ah, hina. Yuyay niyok cho no kanchis kausakunchis. No kaka atini, no kaka kani profesional, no kaka kani tal kual, no kaka kani kolkeo koriyo, no kaka. Imata kwalta kapuan, nispacho nyanya yay purisyan chispas. Ichari manacho Señor Dios pi hapipakun chispas, manacho Papa Dios pi confian chispas, manacho reconocen chispas, tukuy Señor Dios pagas kanta. Monas kanyak masi, kanta no kata Papa Dios pa palabran ka, yay manachuan chis rimaikuan chis, yuyarinan chis kanka, Papa Dios pa palabran kunata, amapuni Señor Dios pa kayang mantak haik akpas. Ay kisuncho, pa ipakayang pi siempre saya sunchis. Unas katura yay, niya siyanta ko chupi. Mayu patapi winyak sa chahinang kasyang uno ukumang mishapi kumpas. Imay nang nyanya ituray kasyanchis. Chich aki chaki pampap hina niya kas kainacho no kanchis kasyanchis. Chakilya niya na kailya niya ang kainacho purisyanchis. Ichari no kanchis kasyanchis. Mayu patapi winyak sa chahinacho. Chaita kawamos yanchis sa po Huwebes ni. Imay nang ho pamilya ka. Señor Dios pi confias papurin. Señor Dios pi tukuy pa sa pipakong. Mana pa ilaman tayo matapsruwa. Imay na takiru na ka. Mayupata pi hiwinyak sa chahinang pa iru na ka. Señor Dios pi confianza ang dachurahro na ka. Señor Dios pi inyakro na ka. Rupay niya imay niya kamuktimpas niya niya niya ikuna. Mana puning akipong kacho. Nispataf rimawan chis kay Papa Dios papalabrang. Aswampas. Harap impas komer niya po ning kasiyang ka. Akhnayay niya masigay. Señor Dios pi confianza chis katong. Ininin chis pa ipikasyan. Akhnaka. Manaya ima sa sasakuit pasarusun chis chaypas. Ima niya kikuy niya moyura masun chis chaypas nukan chis ka. Nakirusun cho. Manaya ay kirukusun cho. Aswan tarak me niya ituray niya masi. Señor Dios man hapipay kusun chis. Ima niya pasarusun chis chaypas. Kawasong may motibo no ka chispa. Papa Diyos mga astaw mas ka ng chispa. May natak niya niya ituray. Huk inyik ka awong. Lapan siya, Señor Diyos pek inyins. Icha ka, manaya lapan chis cho. Papa Diyos pi confian chis. Manaya Papa Diyos pa voluntak ninta lapan yan churuan chis. Icha ka lapan chan siya ro na ka. Inyik ka chis, Señor Diyos pe. Ari inyin chis ya? Padre Hijo Espiritu Santo. Inyin siya, chikas pichak Salvador Jesucristo kamus kampi. Inyin siya, nyanyay ko na. Kisya ka manaya liyapan chis yung confian chis. Manaya liyapan chis voluntak na yung taruan chis. Huk karo puririn. Kang kung chay pi inyak manay niyak biyak akong ko hinas ng chay karo kapasay rito muna kong aksidente pasakin. Ang chay pi rahro na kanin ko. Ay, Jesus nis al tumandara ka pari. Señor Dios mío nis. Pero, sumakya tau kakay gaktin haukalya purikong ko kausakong ko manay mi apsfaltancho. Mana Señor Dios ta ko yari kong chishiro na ka. Muna inin chis man kausan chis, muna inin chis man purikong chis. Mana kasuri ko yung kakancho. Aún, pichari may ikuan chis Señor Dios pa palabran manta chay papas. Aburis karak me nyanya ituray. Ari mana ang tiempo ikancho ko, kung chao nyari may ikuan ki. Tura yay nyanya yay. May rak me, imay na rak me no kain chis pa kausay nin chis kaino. Nyanya ituray reaksyon na sunchis, reflexyon na chunchis kay Papa Dios pa palabran pi. Señor Dios pi confie, Señor Dios ma hapipaku y Papa Dios ma kaya y tiempo ra kasi akte inyak masinyay. Paglapin, sumasumak sach ahina kainke. Sumasumak tam unjaumanta ininiki winyarin ka, ininiki winyak tintak me chi sach ahina sapikun ki uno uku ukuta machkas paiki. Chi uno ka Señor Dios mi, Señor Dios mi kausay uno, kausay tantas munas kanyak masinyay. Naka, kaya pike dal kusunchis, hojamok programa kunapinya hasta wanyanyay turay matipay kusunchis. Gracias, Papa Dios, mangachun, que sumak chuya palabran manta. Señor Dios, pasamin chay kuskan. Munas kanyak masinyay, kay kamalya ki programa ikichis, con Cristo y la familia.
Muy buenos días con cada uno de mis hermanos. Que el Señor nos bendiga grandemente.